Serigne Touba neena na ngay set fo tollu li la war sa digënté ak nit ñi, te bañ di set li war nit ñi ci yow.

mel ci yonente bi ne ay sahabam ak wa kari bopam ya ci xolam ak yaram moy sahir ak batin te lolou khassida yako fa yob madahtu rasulullah hatta ka annani ma'al ali wal ashab bil jismi wal qalbi mu del waxati ne yalla defal nako ci khassida yi lu kawé ndortam bam waye kawé ndortul kudul momit ya ja'ilan khatiya fawqa dhanni wa dhanna khayri ya 'azim al manni del waxati ne yalla defal nako ci khassida yi mu jup manam dim khassida yi don lu jup koc nga xane boko don xol do ci gis njumte do ci gis bu yaq te do ci gis lu jubadi ndax lolou day am ci waye lay la nga gis waye wo xam bi lay wona pièce bi manki wala dab lolou do ko gis ci khassida seigne touba ben waye ku ci saxit mu jubal la moy limi wax nan wajhal kalami rasidan wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arsida bokko na ci li gëna reuy ci jarani khassida yi moy day yobbo ci yalla ci lulul ben ciona ndax amna ñu agone ci yalla jitu serigne bi waye fañ da ak ñu da agale ci yalla jitu serigne bi waye fañ da agga jaarale seenu nit fu metti lay doon dang koy ba ngay boole xif ak mar ak beru wet lu yag yag di xalaat yalla di sikkar fo tollu wacc adina wacc ñoñu adina ñep def ko ab diir bu yag yag yag yag la la ci dikal do la ci adika waye xassida yi aaju wul lola seigne dang koy wax sama mbind day agale ci yalla ci luddul khalwa ci luddul ngay wet xana man nga ne ci bi nit ñi yor ko di taxaw mom diko jang bonop di dox say soxla ak yep te teewul mom limi def mi ngi koy def fali wu ci dara fan yele dafa am kuma wax ne ma xassida yi dal dama gis ne nit ñi selle gi ñu wara andal diko jang

te non yooyu sama non di say non dox nañ sa digg ak loola ba mënatoo ko. léegi li ma la ci defal kon mooy xaside yooyu nga doon waaye jëmale ko ci man ak ci yonente bi salaa alayhi wa sallam def naa ko képp ku koy jàngate mu defar la toxoo la. waaye yëmu sax ci jàng gi denc am denc am ko denc nañ ko fu sell warmaal ko di ci set sotti laj ko nañ ak di ko bége loolu ba tey ku ko def moog jàng gi yem wax déggoo sëñ bi di wax ci jalibatul maraxil maam wa hab li man xafisahu aw xassala bi ay wajjihin bi nabi amala mayal képp koo xam ne mokkal na xaside gi baa mu am ko ci daraja yonente bi salaa alayhi wa sallam bépp mébét bu ñu lépp lu muy mébét rek may ko waaw amin wa nag sàttu ci sax nag nga amin ko amin bu jaadoog yooyu nga xam ne boo defoon ne mbokki ndaween yi wala bu sa bi xaw ko randal fenn sax du tee la nga ca war a am da nga ko am ndax bi ay wëccin la wax mooy ci bépp anam. loolu bokk na ci njariñ yi làmboo xaside yi gannaaw loolu la làmboo nag di aw yoon sëñ bi nee na ñoo kawe sëriñu tarbiya ñoo kawe sëriñu tarbiya te kenn ku ne xam na ne suñ sëriñ yi nga xam ne ci lañ aaju ci ñoom buñ leen gisoon rek warma ji ñuy àndal dañuy daal di summi suñuy dal summi suñuy mbax na fas yéene leen a warmaal ngir jëmbi suñ tuba te xaside yi di kenn ci ñoom gën a kawe ñëpp sax ndax am na bis ma koy laaj suñ Moustapha suñ Saliou ma ko yàlla may gudd fan ak wér ne ko xaside yi daal man dama bëggoon nga wax man noo leen gisee mu ne ma xaside yi moom ñooy suñ Touba daa ne ma ñooy suñ Touba ñooy doomi suñ Touba yi wér daa ne ma doomi suñ Touba yi nga xamoon sax ñu baax ñi nga xamoon kenn ku ne sëñ bi day sa bàyyi waaye am nga daneen nday judul sëñ bi xaside yi nag sëñ bee seen bàyyi mooy seen day daa ne ma ndax li ko sabab mooy boppam lay génne li ci moom lay génne di ko bind ndax lii laa nii laa mel nii la ma yàlla defal nii la ma nangal loolu ci misaal rek boroon xool ci àddina ak fi mu toll fi tubaab yi lépp looy mën a jëflante yoom te bindoo ko day mel ne loolu saxut waaw kon bind gi moo taxaw sa taxawaay sa jëmm yow mi taxaw bind nga moo tax loo saxalati mu sax loo dàqati mu dàq sëñ Touba nag mbiram mépp noonu la ko defee ci xaside waaw mooy sëñ Moustapha sax dolli na ma ca ne ñoo yor secret bi nga xam ne moo yor yoon wi dama fi ne xam nga gisoo Touba ni mu yaatoo sëriñ si ni mu yaatoo waaye boo fa demoon gisoo ci kenn muy xëy ci loo xam ne bu ko bàyyi woon yoon wi taxaw ndax ab ak mbootaay lu ndaw da nga gis ñu am bureau am ay machine ñu cay kàcc ku ñëw ñu ne la bureau baa ngi nii liy doxal jëmmi société bi wala nangam mi ngi nii waaye yoonu murit ak ni mu rëyee te loolu amu ci amut fenn fu ñuy daje di nos naan nii la war a doxe loolu li ko waral mooy sëñ Touba daa def secret boobu ci xaside àgg na ci ne ma su kenn jugee woon Ndakaaro wala faneen di ñëw si Touba ngir yàq gu muy yàq xaside yi koy kar ci yoonoo jëflante moom lu tax mu xam ne li mu doon bëgg mënta am mel na ne sëñ bi daal lépp da ko programme ci biir xaside ni muy waxee maye ko yàlla may yépp ci biir noonu la jëlee secret bi yoon wi def ko ci dëxañ ko ci biir moo tax man li ma jàpp mooy saa yuñ ko noppee jàng mooy addina tukki na moom walaa bokkoon li yenente bi waxoon naan da ngeen dem ba mujj jamono salaalaahu alayhi wa sallam li mu doon wax ne da ngeen dem ba mujj jamono jullit dëgg doota am li am mooy kuy tuddoo jullit nga xam ne day mel ne jëmm ju amul ruu murit bu dem ba bàyyi jàng xaside xamal ne loolu da nga koy tuddoo waaye doonutoo ko waaw ndax murit lu néew war ngaa mën a am xaside yoo xam ne da nga koy saxal bisu sa nga di ko jàng te gëm na it sëñ Touba ngay jàkkaarlu maanaam boo ubbee xaside gi rek moo tax ñaare du ma bëgg booy jàng xaside ni boo yëkkati xaside ni rawatina sax boo yëkkati xaside di sol ay mbaxana wala ngay wane jenn daraja ndax kenn ci njabootu sëñ Touba gi ñu yaakaar rek soo soloon sa mbaxana wala dara ba mu teew da ngay daal di summi sa mbaxana te sëñ Touba nee na fuñ koy jàngee rek maa nga fa waaw kon boo tàmbalee wóor ne mi ngi teew bu teewee nag teggin ya ca war daa mat di sàmmanteel bu baax baax.
bari nañu ko dul bàyyi xel, waaye loolu lu mat a bàyyi xel la. waxuma ko waxi digal leen ko nag, waaye labiré la rek la. malaanum ker penca ngi nag ko far, bu bëggee na far daal di sangoote jël. ndax loolu li tax ma waxee ko noonu it mooy sëriñ bi bi mu nekkee Njarim am na bis mu wolu mag ñi woo sëñ ma Samba bu ñëw mu ne ko jàngkat yi kat borom jàng yi kat nee na da ko bëgg di dégg fajar, fekk bu guddi rek lañ naa jàng. te sedd bi metti na fabal yi nga wutal ci jàngkat yi ay mbubbi sedd daal di jël lu mel ni ak ngisan yi yiñ ko ko. suñ ma Samba ne ko dama bëggoon lii des fi te bu ma demee ca kër ga fàggu ko jënd, mu ne ko xam naa ko, xam naa ne mën nga ko, waaye dama bëgg ba ëllëgee buñ may buñ leen di fay fay ma. waaw nee na mu jël ko ba mu demee fekk ñu daaje gaal ci bitam.

ñawal leen ko kenn ku ne am ci buub mu gudd baax. Nee na fajar gañ njëkk a jàng si ñu ñëwee si mu neen bismillah ñu jàng di jàng di jàng ba àggal si mu neen ñëw leen mais mu yëkkati super boo xam ne cere ngi ci cere ceeb cere ci ñu defaree ceeb ak lu mel ne wermisel ak yàpp ginaar ñoo ñoom la ci boole daan ne daan ne bismillah ak yàpp xartam ne bismillah barke yor leen ñu dem bay jël mu ne leen taxaw leen ma am lu leen ci leeral kat xóot-xóot boobu ngeen a gis si digg bi kat bi ngeen ni est la fekk ku tedd ka yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ci teg loxam waaw dama leen ko bëggoon a xamal ngeen xam ni ngeen koy jariñoo nee na bañ ko jariñoo ba noppi dagg te yax yi kenn ku ne ñu saamoo ko kenn ku ne jël fas ci sa kaala daal di ñëwaat ne ko mbàkke nu de dañoo bëggoon a sant ndax lii nga nu defal de xam naa ne ku dul xam nañ ne ku dul yow mënuñu ko woon a defal ndax ku tedd kooku di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di naroon nañoo dund ba dee te duñ gis dara lu bokk ci moom wala ñu waxuma laag nag di jariñoo lu jógee ci moom mu ne ana nu ngeen bëggoon a sante mu ne ko mbàkke xanaa jàng sa xasi day rek nee na mu naat ne bërit daa ne laa ilaha illallahu muhammadun rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam joxe tënkub lillahi rabbillasi ñu tàmbali lillahi rabbillasi nee na fekk na booba ci fajar gi suñu saajeen ñëw na fa siyaare sëñ bi jox ko buteelu sikki bu mag sëñ bi ne ko njëkkati dana toll nii mu ne ko déedéet damay wut biteel yu ndaw yi di ko ci sotti ba mu bari ma indi mu ne waaw kay teg ko ci wetam nee na bi waxee mag ñi loolu ñuy jàng di jàng di jàng ba est ci allahu rabbun jalilun malikun ahadun barrun latifun karimun lam yasal samada nee na sëñ bi ci boppam ne bërit mel na ko tàggoog sagoon yëkkati biteelu si dindi ku weer gi sànni ñëw ba est ci ñoom neen bàmmu leen ko waxaat leen ko ñu waxaat allahu rabbun jalilun malikun ahadun barrun latifun karimun lam yasal samada mu naan waxaat leen ko saa suñu waxee mu waxaat jël kib bi te su kib di leen wër kenn ku ne mu sotti la ba nga yëg ko ci sa biir yi bi kuréel bi jeexee biteel bi yeex mu sànni ko suñ ma sàmm këf biteel bi tee ko ni nee na suñ bi daan neen dikk leen nopp la daan neen noonu ngeen doon def xam ngeen nu mu demee ñu ah mbàkke nu de xanaa bëgg gi rek ak ndigal leen ñu ci baax waaye xamuñu ci dara mu ne ah loolu doy na waar di daan ne xam ngeen janaawa janaaw ñu ne ko waaw mu ne ndax xam ngeen laafiya ñu ne ko waaw mu ne ndax xam ngeen dunq ya ñu ne ko waaw mu ne man mii ko wax maay ñanaay yéen ñi koy jàng yéen ay laafi ñi koy déglu te ànd ci pëseef ñooy dunq yi fuñ jëm rek ànd daa ne na ngeen seede ne it fu ngeen koy defeeti rek maa nga fa donte ca ñag ba rek donte ca ñag ba la sax ku dikk rek fekk ma fa fu ngeen koy defeeti maa nga fa donte ca ñag ba loo taxoon may leeral di ma wax léegi loo xam ne foo ko ubbee rek tàmbali ko sëñ tubaa teew na teggin ya yelloog sëñ tubaa moom amuñu mënuñu ko ndax amuñu kàttanu joxe ko waaye li nga man bu ci dara des waaw loolu ba tey ci soññee bi lay doon bokk na ci it li nga xam ne bokk na ci warma ji war a jox xaside yi mooy barab yi ñi nga xam ne yu ñu baaxoo toog la ñun suñuy toogukaay ñu di fa moytoo teg xaside barab yu sellu daal mooy barab yu sellu yëpp ñu di ko fa moytoo teg ndax sëñ tubaa kat xaside yi ak alquran àggoon nañ ko foo xam ne tax na musa mus ab lal toog ci lal déedéet fu mu mas a ne lal bi da koy teg xaside ak alquran toog ci suuf moom bañ na ko ba sax booba njaari tawax yi kii yim daa ne damuñ dër suuf kese lay doon fees del la ki felit ñu koy matt saa suñ waaye dara jarulu ko di yëg ci kaw acca bokk na ci warma ji neen warmaalit mooy boo amoon lu mel ni armoil wala dara foo leen def ngay bañ di tàllal say tànk mu fay jëm tàllal say tànk bu mel nga am lal boo xam ne fa armoil bi ne booy tëdd da nga fay tàllal say tànk nga bañ faa def xasida waaw ak alquran ak yu bari bari yu sew sewaan yoo xam ne wax nañ ne am na ci mag ñi koo xam ne daana jàng xasida gi ma doon jàng léegi muy ma fàttiwul bi si da ko daa jàng lu bari yàlla ba àgg ci fu mu koy jàngee rek yonente day gis yonente bi salaahu alayhi wa sallam mu teew nii mu jigi waaye nee na benn bis mu tëdd mu koy jàng ba mu yàgg mu tëdd gisatu ko
bu defee ay fan mu dem ci sëñ bi jàmbat ko ko sëñ bi ne ko ah bu tal ne ko xanaa danga manquel tekki ni mu ne ko ah tëdd de laa defoon okay bu tal ne ko loolu tax ku tal ne ko kenn du ñàkki teggin ci wetam waaw ne ko saa yoo indi ak ñàkki teggin rek kiiraay li doxoon seen diggante bañ muril la ko ba tax nga leen gis saa yoo teggin yi matatul rek dañuy wàccwaat kiiraay bu ko defee ma ngay teewaay yàkkatul gisati ko tax bare bi ñuy woote bi si ñuy woote di si dajaloo di jàng xaside da Seigne Touba rek tax ku yàlla dimbale nga teew ca mat di teewal sa xol la tey bàyyi xel ndax man ngay farafaraxe sax jogg ci mbubu Seigne Touba ma nga jaar ci kaw dama ko yëg ndax dafay teew li ma taxam la bokk na ci ngëneel yi nga xam ne nekk na ci ak mbóot yi nga xam ne daana ko leeral moom sëriñ bi bis nee na ñu ngi jàng muqaddamatul amdaa ba essi ci yabu sumtidaahi jumlatan xaasaha nnabi min annafci wa huwa albahru suljal bi onnafi nee na sëriñ bi ne taxaw leen njariñu yonente bi day bu dee fukk benn bi lañ jox yahudi ak nasraan yi ñu beew ba di ko pasal pasale waaye juróom-ñeent yépp de ma nga ca waggam ya mbagg xam ngeen lu ko fa mën a jëlee ñu ah mbàkki bëgg nañ ko xam de mu ne bu ñuy jàng fu ñuy jàngee sama xaside xam ngeen nu muy mela ñu ne ko bëgg nañ ko xam ne mu ne day mel ne dém gu ñor ba buñ ko gësamee mu wadd buñ ko gësamul mu wadd ponkal ma gën a am la fi jàpp ca dàtt bay gësam fekk na fa suñu waxtaat benn jàng mu yóoku ne ko mbàkki ndawrutulut kon waaye loolu sëñ bi ak heure bi mu doon doxe maa ngi jégalu ci bàtt france xel bi mu doon dox ndax tawaytu tariixal xaw mi saa yu tagg yonente bi xel bu gaaw lay def jëm ci borom yàlla yëmut fenn rek waaye kon jeexal na ko waaw xel woowu mu doon dox di jëm ci yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam taxoon na fu mu àgg tey bu ëllëgee da koy weesu win woo xam ni jaduwul xam nga bee ma nga ne woon ma nga ci mbagg yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam njariñu yonente bi

muy nooru dalin dañ tay wax wajhal kitab wajhal kitabati manafih annabi kama bihi li tasunu tunbi bu ken deg wajhal gi ba tax nga jappale day ñaan dedet señ bi neena mom liko wutele ñu ñëk ñe moy ñom dañ da soxla dara ñaan ko yalla mu may len mom nak day yalla da koy may ba nopi nako ñaanal ndax ni ngay ñaané dama neex wa ñaané wi mo neex yalla lool nak ki nako tagatu na ci abdir ni mi ñaané sunu borom ni mi dalé ak ni mi mëne dugg borom.

musuko taxa jëf musuko taxa wax musuko taxa xey musuko taxa gont dara lu ma sa def lu adna tax am lu ma sa def yalla ak yonenti yalla di saf sang yonen ba di saf xarit fo toll ya nga liggeyal ki di jamm kale kon ne xamna xesidi jëmmi yalla ko taxaju mbir mu ne nak so bëgge gis ndariñam jariñoko ci la ko taxaju bo jëlon ap puso bëcce dag du soti puso ñaw lañ koy def ñu koy doye da nga ci ñaw bo bëgge gis xam jariñam takay dag dara wala dag bo ci bëgge ñaw du soti semiñ ci gor dara lañ koy jëñu boko bëgge jariño ci ñuy jariño ap puso du soti xesidi yalla ko taxaju ku koy jang nako jang ngir jëmm yalla waye bu ko jang ngir di wor ci xesidi geussu nan xesidi sangam koy jang da nga am xaliss ku koy def ya nga togn seigne touba ndax xaliss taxuton bindu ko adina taxuton bindu ko waye so ci saxé nak yalla mo baxo bokoy wut lo wessu ngir mom rek ba agen mayel bo fi misal bo fi jogal ñu ne

musical loy lu mata xam la ngoy def ngir jëm yalla ndax bo gisee jalibatul maraxib señ bañ ci wax nan yow sunu borom na nga yar na nga terbiye ci xassid kep ku yër xassid ki waye ngir jëm yalla de waaw amul waxuñu nga jek jek yegna maraxib xewna ñepp ngi koy jang na ko jang wala nga deg na maraxib kat deg na señ mi neena ko am lo bëgg dang ko am ko am na señ maram na la ñe yoy bu taxé nga diko def dede ndax ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xon ku gaday ngir yalla ak yonnati bi da nga am lool waye ku gaday ngir jigen go don top ci wala adina soy wut wala commerce bu fi dox wala dara la tax ngay gaday do ngay am waaw ndax señ touba mom ku am fulle ci bopam li ne ci mom da ko fonku neyu ci nak waye du ko jox mukk ko sakku kenn ku ne la nga sakku ci mom ngay am melne geej rek lo ci duggal mu toy bo ci duggalé ben tank japp ne sa leppay toy yaangi nax sa bop bo ci duggalé sa lepp mu toy señ la hat waxon nako boko joxé sa lepp mu yoral la sa lepp defaral la ko tay gal bo ci duggalé sa lenn te japp ne sa lepp la yor da nga nax sa bop kon loy batay lu mata xam ci xassu de ñu koy def ngir dimmi yalla tak tak yiñ ci def ak yoy yep man na ñak dal pour man demal ba ci biir sagam nga wëddu ko defal li julli ñaar rakka da nga na yoy yep yaakar na ne man na ndax su fekkon tane dal lu ñuy jariñ nga ci señ bi da na ko ci defal ndax señ mom lepp luy jariñ ab talibé tay ak ëlëk bayiwu ci dara lepp def nako wax nako leral nako doon leer señ bi wax na bind na jëf na ko gis te diglé na li moko war kat wacc na musulma may musulafa al bokk na ci te fi jamono tollit kep kuy tuddo ab talibé laaj na lool ngay xam doxinu mag ñi señ touba yar ak ñim jur ndax ñom fa señ touba bëgg ku fa aw ño jaar ci digg ba te bayiwuñ ci dara xeyna melni ñom sax da nga jafé lool wala man nga ne du mëna am waye nak royo len mom dañ ko def lu dañ ko santane sax li seigne sallu doon wax setané moy def seigne bi da na ko wax sa yu ma jugge soñné ba ñepp juk fassuyene dem setané jaar ci suuf nan len ah jërul ngeen ni son waaw ndax li mu len wax bu ngeen ko manon lu fi wut ci fekk lool lay setané la ak nan duma dugg ci sahar yam sa bagage deug la dugg ci sahar yam sa bagage mo ak ndof la waye ndax dugg nga xamoo ci dara ndax señ bi nangul na la sa talibi xamoko kon lepp lo gis doomi señ touba yi nga xamni mom wuron na la keng ne señ touba nangul na le waye sa suné ñi nga gëna xép seen bop japp ne duñ dara di gëna aw ci yono di dem ñoo ñoy ray kay yent bi waxan ko dal sang ashabi kan mi joom bi ayhi muqtadaytum ihtadaytum sama sahaba yi ñoy bidiw lañ bidiw bu ngeen ci tektalo nak mo leen dugga wa ñoo ñoy ray kay wote gi ñu wote yit moy yermane ji rek waaw ndax ko ci andal ko ci gis su aw dox yi nam mengu wut ak

waaye baax na lool nag ku ne fa ngay siyaare fa nga bokk nga gës soo xam borom kër ga xam lam bëggoon ak lam bañoon ak nam daa doxe soo mënta jëf lépp it nga jël ca lenn rek def ndax sëñ bi daana wax ne taqoo benn bunt di ko ubbule di ko fëgg bu yàggee ñu ubbil la bunt man xalaa al baaba wala jëf wala ji taqoo benn bunt di ko fëgg bu yàggee ñu ubbil la bunt yëpp ci misaal am na fan yële ku ma ko wax nee naa ko man de ma xamee ne sëñ sama bu mi nga xam ne mooy suñu bunt ci sëñ Touba moom yàlla da ko mayoon matale yépp fonk diine ci wàll yépp ma ne bale kooku fonk sëñ Touba di ko waxtaane fu mu toll xam naa ne mënumaa def lam doon def waaye comme ci moom laa bokk te mënatuma cee génne sama bopp dinaa seet ci lam daa def am fonkoon benn wala ñaar sax ca bu pir bu yàggee rek yàlla mën na laa dimbali ndax suñ borom moo ko wax wallisina amanu wattamaatuhum dhurriyatuhum bi imanin alxaqna bihim surriyatihim ñi nga xam ne dañoo gëmoon nekk ci lu baax ba faatu seen sët ya leen doon lajuma leen sax

fonk julli juroom ndax lool rek mënon dindi aw genné aw tangoram moy julli jot ngay def lenen luddul julli amna ci kok dako rom muné ko julli nga muné ko jullegu muné ko demal julli ci rombat ko ne ko julli nga muné ko jullegu muné ko top na sa tank ba ci kambu sawara te gisuma fu dëpp bo julli bu da nga tabbi sawara te kenn duko mëna fajj bokku na ci lim gënon na bañit bop bu sak sakal ay bop kep ko aju ci mom war nga ko maytu bokku na ci lim gënon na bañ moy sagane diine ci wax li yépp da na wax naan diine moy li nga xamne ko ni

ay lo xamné bis bo fi jugé rek jeexna ab départ sax dootun ko sañu génné ci sa anam bis bam fi jugé rek su fekkon jël la luñu génné sax war ko togg ci kër gi suñ ko sokkagul dañ koy delo wa faato dañ koy delo momatu yonam newuti ndax señ mi da na wax ne nit bu faato juroom la fi baye alalam ak yaramam yap yaram ay yaxam jeufam ak ruham alalam suñu borom day wax ñukoy don ne jël len bu len ko ci sante ma len ko def ci ni ñu do dox ba deg ku naan sant na sama baye ndax lima fi baye melni sa xel du ci dem sax ne moko fi baye wa deng lolu yalla ko def da nan len jël len du len ko ci sante ma len ko jox yap yaram yi sax yi la koy jox jël len yah yi soussi

bala ñu indi soññe gi li ñëk jital moy ak cyant ndax man ma ngi doga ñew ci rew mi waye li ma fi gis sedd na sama xol dal na sama xelit ndax dëkk bo dem fekk fa ke Serigne Touba ñu fay jang ay khassida di fa jang alquran di fa nafila ci wéru koor yi alquran lo xamne Senegal sax bo fa demone lu tumaranke la fay doon lolu ndamul Serigne Touba la waye ñiko lijeenti bam ne ci sen loxay na nga xamne yeufi Serigne Touba la ñor du sen yeufi bop yor sa yeufi Serigne Touba mo nak bëgg ca doxé nu la neex ba mujj mbir yi tass di yaqku kuko def togn nga Serigne Touba bo ku togn Serigne Touba nak yaak moma koy lijeenti motax lolu lu mata baye xel motax lu mbir mi sori sori ak lu la nit ñi kaw kawé kawé ak lu la nit ñi jeewriñ li nga wara xam moy jeewriñ mom da ngay man ci tol bi di seen ñëk xey tay mujj waacc moy tax nga doon jeewriñ waye su lu ko ñepp doon wax te melo melo wo wit

waye fexé ba dodo ko ñak topoto ko muy wey di gëna amal njariñ jullit ñi gëna amal njariñ talibi té dara du ci yaq mo gëna jafé defé néni fofu lañ toll motax li gëna mata def té mata gëna gaawa def moy benno kan ku né lam bëgg ci Seyd Touba mu xamné li fekk yéne wu ko mbokk talibam du am muko ndax Seyd Touba day yër ay xol motax kenn mënu ko jommal ba am ngërëm xol bi lay yër Seyd Mbaye Diakhaté dana koy misal ci ndaw su mi labar nan dina ko jël waye ndaw si amna ñaari ay du fekki wujju te beggul wujju fekk ci ko bokoy labat bayyi seppes ndaw ba jël ko bu wër te bo jëlé boko day yëd wujju mu yeyu ko day yër sa xol bu fa day gis sen ndaw su ko may mu dal di fay bu fayé tubal te daw dag ndax li ñi defal Seyd Touba mom soxlu wuko ndax bañ nako ba xaalisa ji gëna reey japp

0: señ bi di la fagul lo xamni ad nang al-akhirah la yow ngay fexel sa bop lu dul dara bu yagge dalay jep sax lu señ may jaxata wax nan señ bi dañoo wo togi añ bëgg ñoo teral ba añ bi fexé ñew jop daw dugg jëmb bi du tekkan nu maslef ngir ngeneelam yi apul du yëngu du jeexin mukk ngir modi jant bi ma tax kenn bu ne fam ne japp fa liggey mo xam ke señ touba la wala fudul ke señ touba sax lu mu do xeru xeru xe na xamni señ baangi jakarlo mom diko gis lol nak ko def ci saxol ak djum te de yalla ko binde nit mën ta ñak waye ku am pass pass deug ak yitte ci def lu bax sa yo djumet yalla dana la dimbali wutal la buntu bo jaar mëna mucc ci nit te lolou moy dana la xir ci nga tuup ja sa sax sel ci djum genn ci djum te lolou kon dal ñun ñepp nañ ma sawat dim Seigne Touba ta maytu lu won Seigne Touba nak wenn yon dong la am fa jëm moy xesse wa ci dara wax ni lima déssé ci bëggu adina ñatt la ku ci ne yaang ci sama ndigal ta fo mo wa dana la wuyu muy sama liggéey djuma ji sama magal gi sama xesse liggéey djuma ji xeyna du jeex waye lélek mu taxaw ab dir lu ne xajna ci magal gi abba abla lu ne xajna ci xesse yi sa yu ne dang ci mané kon nañ ci sax bu baax te jox ko suñu lepp selal ko nako Seigne Touba defé won mënu ñuko waye liñ man lepp nañ ko def bir ak biti sahiran wa batin yalla ñu yalla boole dimbali te defal ñu ak degg ak top ñi ngi jéggalu ñepp di jéggal ñepp di ñaan Seigne Touba boole ñu dimbali te saxal ñu tawfi xam nga ngaram ñu ñaan suñu borom jéggal ñu te yaram ñu te saxal ñu ci ak cant tay maytu jambati bari ndax ñu bay jaxat neena kuy jambata kay xol bu deewon dootu jambata ko ña de nek ci bambale yi tal nañ leneen loolu jambata ko xol ña nek ci hôpital yi li bu ñu wéron sant yalla lool waaw ndax kenn ku ne fo tollu bu fekke ñak liggéey la tax di joy amna ño xamna ñanga ci hôpital yi ne si wuju ñoña buñ joton ci ñak liggéey daw barax su fekente ne am liggéey te melu nam wara mel amna ñu nek fi am dara ci liggéey te buñ joton ci li nga yor sant yalla su fekente ne lanen lu mën di doon te yaangi dundu amna ñu dée ño xamne su neewon si ñu dello ci leen fi ben mëna jëf lu leen jariñ fane waaw kon yoy yep Seigne Touba daana wax ne bala nga sante yalla ci lim la defal da ngay sante ci lim mënon la def te defuko ba nopi waaw kon nañuy sante yalla fuñ tollu mom do nga mëna tax xewal gi ñew ndax yalla sik nañu ci lool walakin aksara nas la yaskuruna fo xol digo nan li ëpp ci ni dañ dul sante te ku santul rek wedd nga te setan mi nga xamne moy suñu non bëgg suñu lor te bañ suñu jariñ fofu dong moy ab buntam fexé ba nit ñi duñ sante wax bañuy waxante ak borom fa bima akhwaytani la aqhudan lahum siratakal mustaqim suma la atiyanahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wala tajidu aktharahum sakirin lako wax dana leen jugge ci sen ndayjor ak sen cham sen kanam ak sen ginaaw dana fexé ba yoon wi nga redd duñ ca jaar te dana fexé ba far ak cant ci sen xol duñ la sante kon lolu nañ koy baye xel bu baax tay sante Seigne Touba mom mi nga xamne mom lañu yalla boole lepp luñuy jariñ adna ak al-akhirat yalla tek nako ci loxom yalla nañu yalla boole dimbali ta saxal fi kiko fi nekkal di cheikh sidi al muhtar may ko guddu fan ak wër ba mebet yi mu mebet ci Seigne Touba fasiyene ko liggeyal ci l'islam ak ci yoni yalla defal ko ci lu kawé ñortam ta defal nako ñun ñepp liggey bi ngeen liggeyal Seigne Touba ci radio bi liggey bi ngeen liggeyal Seigne Touba ci radio bi ma nga ñaan Seigne Touba ngeen dajé ci tawfiix Seigne Touba ki nga xamne moy jëwriñ ji di Seigne Ibrahima Ndiaye moy mi ñi ngi koy sant bu baax ndax li day lu am solo ndax ma lo ngeen nekk fi rek na yacc taxaw di xolé waye koy du am sens ndax mir bu dox ba est ci yow boko yokku rek wañ nga ko boko yokku rek wañ nga ko rawati na nga na ko wañ ëpp na def wa te wote Seigne Yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ballighuni walaw bil aya na ngeen ma jotalil donte ab aya la Seigne Touba yot ni yonent bi waxan rek la wax lam defon mom la def bagn nako bané wama abahu ya abahu lum bagn na wama ya abahu lum bëgg rek waaw ñu ben la bo xamé Seigne Touba xam nga yonent bi bo xamé yonent bi xam nga Seigne Touba kon nak Seigne Touba bëgg na lool ku ko jotali biram bagn nako bay wax ne len rek la mënta jéggalé ci adina moy ku ko def yalla dana len atté moy nit juggé falé di gëssu biram ñew ba est ci yow nga won ko melawu tax mu gedd depp jëriñu ku ko def bo ligue yalla dana len at lool nak man nay ci melo wone man nay ci jeuflante bo jeuflante mom bam na cham mouride ndek ni lañ mel te mouride mom autour la Seigne Touba jëm ci wala wax jo wax tek ko ci ak daanu kat rek ba wax ndax amna ci wax yu ñuy wax sax ci biir Seigne Touba yo xamne man nañ ko yamale ci suñu biir ndax man nga ko wax kanen mu upp bopam mu doxé ci wedd Seigne Touba ta ya ko def ya ko tek lolou mat di maytu la yalla ñu yalla bala dimbali sahiran wa batinan serigne bi salaxna su doole ndax nu jëfël laf du reey li nu fas am doole rek kay waral mu fess te yalla yalla na defar gep ak defar suñu biir ba dootu yaq te maynu doylo fo bokku yu ku yalla walu nga fatte ciona yalla nu may ñun ñepp walu gu reey gu tax ñu jëñ ñëro serigne bi musal ñu ci gudd len luddul yow te sax luddul yow bun xam te bun am kuy wuddul yow dala xamul yow ne ko la xam yow du faale yefi serigne bi ndab lañu te lutilim lañu te kat sandab lañu raxas ñu di raxasan yu mbek du yenu ay mbek fessel ñu mbek man nga defal ñu ko ñu yalwaan ñu di la yalwaan faw ak ay xaar ya ngogo nogi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jerejeuf seigne saliw wax deug yalla waxtan bi xamnañ ne koor lañu nekké tay ñu wajal doggi xamnañ seigne yonetum ci liggéey bi li nga ci bëgg def lepp waye sant nañ baax ndax lepp lo xeyenti ni war nañ ko jeriño buñ ko topé ci ndigalou xassidi yi ñëll la laaj rek ak digënté sey soyé bu ak li nga xam la Seigne Touba bëgg ci ligéyum bi ak li nga xam la ñu dund sam ñi nga xay ñoy immigré ene fi ci Italie ak nekk ñu fi nekk yagul barki dé mu nga fi ñew loolu lepp léral ngeen ci lu kawé suñu jot lo xey ñi ngi ñaan ci barki séwlu xadim képp kuy déglu radio bi na nga déglu té top ndigal yi nga xam lañ wax fi ndax lo ci jëfé rek Seigne Jeriñ la ndax limuy wax ni mom Seigne Touba do nga tax mako wax ak Yalla keneen taxut ñi ngi sant bu baax nak tam ñi nga xey ñuy jëwri ni radio bi di Cheikh Ibrahima Ndiaye Khalil ku baax la ndax li nga wax ne yok mom mag wañi waye ñun set nañ ñu ñi ci liggéey beek légui yag nañ ci réew mi lool xam nañ ni mu démé tam waye wax dëgg Yalla comme passef la ci liggéey Seigne Touba bi ci jox ko leppam ñi ngi ñaan nak ci Yalla ñu tuu Seigne Touba ñi mu andal te bëgg liggéey bi dem ci kanam ñu jappalé ko ci liggéey bi ñun ñëpp ñu japp ci ndax liggéey Seigne Touba bi ñu kenn ku nekk sa bop ko défal kenn ku nekk war na taxaw ne liggéey Seigne Touba man mako wara yobul fu mu wara yegg mako fu wara yeggal ndax Seigne Touba mom bayila ñok lepp te ku am Seigne Touba waro ñu am ñak dara kon nak ñun ñi nga xey dañu yëngu ci xasside itam

falla ngay falle ki moy saabul kumala awal fadailu malam yahwi adun ku dem fa mom xamni ki moy saabul fadala mom rawna mbolam ñi fi yar ci walu gune so daanu bi daanu foreinari la sinalo mamam serible serifun bun serifun serifun bun serifun serifun tuma jublula du xoti satir du tas yakar du da ko galaaj ku la ñu may la ngeegal fa lu xamira anna muhammad muqtar malaka wa yusuna fadlu ya mom yebi mayme ci la lawla ka cheikh fadlu xewali walwalikon duñu walwaleti na ngeen way cheikhuna fadala fadlun azim sharifun farin fatinun mbacken buso bela mbacken buso bela mbacken buso bela ki moy yite moy wasila lord na xewali bawan dot cheikh aban ku sopp cheikh fadlu xewal weur la lord dedula day la man ada cheikh fadlu fi aban khali ila man atane bi xamnañu la lo wax borom nguur ga gaw ko def ne ya ci jubo waadu diwané sen mbolo ma xamnañu la bayti wilayati ya yor fonna mak bobu wer serif nga ya jité mbolam ku ñu wali la gal gaangi ni ter ku nek ba tan ya xale ku duggu gal serif bi fallu agale la fallu la yalla faale nan ko faale ku faale wul se fallu bu len ko faale may sat man di biral suma salatu wa talim bila adadin ala sabil wala aqadim kimufal jox len ma nopi day wax man lu ba salafet jambar ji buy jeffitam way ken sen jiyatal cheikh abdullah ilahad ibnul qadim samat riw ma ngi lay nuyu tay ñaan yalla may le dimbal yalla nga yegale nalu gay baxi fi won yalla nga yegale nalu gay baxi fi won seeni ci serigne touba nga xey ko matal mo ñaan yu bax ñi la yar ñom ñepp xeyna gërem ak cheikh mag bi la fagul yalla xey ko dogal der bañi yoon wañi yeen bañi tel na woyof ya aw ci jigoy won tay wax la yalla taxal woyof ci ko way dal kuy wax na wax la mu xam bir ba di yalla gebang do len ci jima jubal jox na sa ru gi ak sa xol bi ak luma jur sa yene ak luma jef lo wax ma def ko waxal bindé bi ma sina bolo xamni ya ci fi won ni sa traburate ñaan di deglu ndigal sunu xol yi sedna sunu xel dal da ya ko waral yalla la yalla musal ci ndok nga jef ba matal digal nga señ makke bo sey dom ñu top ci yow cheikh bamba jité la ya ci rek nak lu dimbal alhamdillah am dan ciatu wana ma ndax ciatu bi dé fi ci yow cheikh abdou ma ko jottal ya yor la bamba yoron sampan nga keri fi won mbolam ni cheikh bamba na lon lepp ding ko matal yaay mbolam ni cheikh bamba na lon lepp ding ko matal yaay khudu ya khawsu ya najul khadimul asamtu wala bahrul anwar no ngi sakku nimal bur yalla non nan ma nan sax balaaya jamat ku dem jelo xam ni ñibel moy li wé doxalal yalla la yalla saxal touba ba daj ami xop nguuf saraki bo say doom ta jox lu ndigal cheikh mbakara ñina la

luma ndambuñu ko sul satul khadiman mustafa satul khadiman mustafa satul khadiman mustafa khairina sul lo jalali wal jamali wal wusul ma suli sa jalo rek gay defatna ma yalla ar man ngi le moadma cheikh makka ma def gi won ma way la man gotna la jankna la khayla do bis do xam ba kiya di gor fi ma gor fi atna la may salat fi ya te ya te ngi non tranga ya nek ci mu yo um lo ya nga ya ga soxla wak jorom jamur ku ne nga na cheikh mbacke fayna say bor walo ki sin wajala fa wa jamur ganna ba futi ñep na la malum do fat fat lo ko dox di botte do futi ko ko sutu ko ka botti do ba di do gede ya ni wod yalla sa be ñep xeyni kod walay ba walay ba walay ba bu don te amay bañ do gis ku may cheikh mbacke ma ku kay fagn du weti ku soppe ma taxum bombe du weti biri nona ba defa ñomé xadim fu sew musulo jew du wax min te foko jew nu ciaw la kon ni len xim khul bora gi mo dogal yaate la bek wisna la bu nu fatte ni na naw ci omete pe bi ni na neurem ci omi dal sey bi jam nga bra cheikh mbacke ya di dan fo en fo min dal janna mbolen sa xadi bop ya nga xajaan ki jew ñoko ji li di jaxaan keri ta ba ngay sene nakaro ay gni ngay sene narba daru bi si basañ ak tammi kep ak saño ngay may yow waji la gedd gañu mbacke ma ñur bel ko fi ñuy tousé sa bang la yar yow ko la bañ mo xousé ci li nga def ci rewmi yaay senegal ci li nga def ci rewmi yaay senegal ci li nga def ci rewmi yaay senegal ku bañ seri cheikh mbacke yalla do la bal ku rak kañ fa le mo ci bibu lo ko tam fa le mo abibu

0: ne mo indiray bi mo fi def jumaaji moy ni cheikh bamba ci bir moy waja moy indiray bi mo fi def jumaaji moy ni cheikh bamba ci bir moy waja
1: yamba

di Cheikh Bamba ci bi mo waaja moy dirar bi mo fi dib juma ji moy ni Cheikh Bamba ci bir moy waaja ya dib donom Cheikh Mbacke Malaysia ci giru so ci dagu ma ga jeyso ya jeñ kam sa bay fujur bel jeñ ko makkaru mbacke baw ga ya bel ya jeñ kam sa bay nakaro ya jeñ kam sa bay nakaro dal je katton mom ñu waru ya jeñ ker ga nek ngaay ak ñaa xel raw ngor jaar yi yow ma ne suraten ya jeñ kam sa bay fu lu golo dal je katton mom manki wulo guymati ker ga ya ko bole der ba Cheikh Mbacke Balla ya bon ti ter ba amna fa ndar ay keri kar maroso rusu ji se dong yi do xoso dem na bakka wax yeen na ba sandi saka lañu magale yomal hadi amna fa ay taxaw taal cey mom modi segu dine ji moy sunum kom amna bakkes keri tabon taro ak dogi suuf ak tabon dakar ay keri kar lam nga ran dakar joko muri ahmadul muhtar keri ya gatte de ka salamba serigne bashir dem na fak taramba keri ya gatte de ka salamba serigne bashir dem na fak taramba ni minutu lahi la tude ker ga muri wor ko domi bamba mar nga dem lu moko la ba xew ker ci xet xewal yarama bamba mbeur ma jam jewal alim nga hafis nga defar nga jakka am nga juma fa mbacke anya makka tagnay tete dem na tayba siara ngi yonami siara bamba sen ngor ya te na wuynul sa gam digen ni yow ko la so nga daanu bo nga fi da bay ci makdis ya jent tim nga molem ngor nyaato molem yoneni dem nga seni rewlatu molem yoneni dem nga seni rewlatu molem yoneni dem nga seni rewlatu siara len ñaanal fa jam yi rahmatu dem mo xamni gayna fatma nga xamni ñol mi timin du ñi ndama ñol xamni ñol mi timin du ñi ndama ceyli mu am ceyli mu def ci Senegal ceyli mu am ceyli mu def ci Senegal ku nek maynal la gën la ci Senegal ceyli mu am ceyli mu def ci Senegal ku nek maynal la gën la ci Senegal mayna ma man ay junni mayna ma wolor wu jar junni junni mo babul khol yalla nga barke len wa mum cebo amin ya khalbi ya mujibu yalla nga barke len pep mum suuna amin ya ilal alamin alimu salatu wassalamu dal gi nga maynu jannatu salamu alamin.

0: ngan yi jebo de gannile ñi nangom ñi gan tudute bamba fepp lay darale
1: waaye war na gan na fule ngan yi jebo de gannile ñi nangom ñi gan tudute bamba fepp lay darale
0: ñi nangoo ngi gan tudute bamba ñepp lay dimbali
1: waaye war na dem na fu ne gan ci jabo day jëndale ñi nangoo ngi gan tudute bamba ñepp lay dimbali
0: waaye war na dem na fu ne gan ci jabo day jëndale ñi nangoo ngi gan tudute bamba ñepp lay dimbali
1: waaye war na dem na fu ne gan ci jabo day jëndale ñi nangoo ngi gan tudute bamba ñepp lay dimbali
0: ku yabu daw ku yabu bañ bakka baangi ken téréwul ñun ñi gëm de ni téxi ngi ngan ñi jébo faw mu wal
1: ku yabu daw ku yabu bañ bakka baangi ken téréwul ñun ñi gëm de ni téxi ngi ngan ñi jébo faw mu wal
0: ku yabu daw ku yabu bañ bakka baangi ken téréwul ñun ñi gëm de ni téxi ngi ngan ñi jébo faw mu wal
1: ku yabu daw ku yabu bañ bakka baangi ken téréwul ñun ñi gëm de ni téxi
0: ko gëm dani te ngi ngam ni te wa
1: fandu ko gëm dani te ngam ni te ba faaw mo war
0: no ko gëm dani te ngi ngam ni te wa fandu
1: ko gëm dani te ngam ni te ba faaw mo war
0: no ko gëm dani te ngi ngam ni te ba faaw mo war
1: no ko gëm dani te ngam ni te ba faaw mo war
0: no ko gëm dani te ngi ngam ni te ba faaw mo war
1: ko gëm dani te ngam ni te ba faaw mo war
0: ko gëm dani tere ngin ngam ji ke bo bo
1: ko gam dani tere ngam ji ke bo fa won wal
0: ni ko gam dani tere ngin ngam ji
1: ke bo fa won wal ni ko gam dani tere ngam ji ke bo fa won wal
0: ni ko gam dani tere ngin ngam ji ke bo fa won wal
1: ni ko gam dani tere ngam ji ke bo fa won wal

ci mënatu ci ak agna ci wax ci wax ne iblis ne agna ci mënatu ma gis ne ho yara bu wa qabilu agna ci mënatu ma gis hajabalillahu an shaytan ela doxale baral sama ci gënte ko mënatu ma gis jotaay buma ne bu fa ñew lu bok ci mënatu ma da na wax ni sama jotaay ku ci ñew shaytan ci and ak yow ci fitu dalay xaar so ñi ngi fi man li nga fi jëlé boko sambe do na top lu boko semul nak bo gene rek mu del so ndax jotaay suñu tuba jotaay dugg yalla la da wax ni majlisuna hada majlisul malik quddus la majlisul adl quddus lolu da wax keureum yalla itam moko mala sama jotaay way keur bi ma ne sax ni mu fa jappel wa habli fi binai an la yadkhulahu shaytan wala adl ila inqida'id dunya bakar ibn jahl mi ngo kon lolu wax na ci lu bare bare bare waye rek señ bi mustanab señ bi ci wax na rek bu ma sa tok bu koy ziar day jek yek rek ne jegal len ma ma del ci yalla ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ba la ngeen dox sama digante ak mom neena buñ ko baye nonu buñ ko bayiwut nak day jek yek rek ne wërëñ ne len ku meuna xaar nga xaar man nak ma ngi del ci sun borom buy dem nak ñu dekk muy wax a'udhu billahi minash shaytanir rajim ndax day xamne lolu ci fexé shaytan la ko bo doon jota yoy damay bañ mu gëna guddu amna sama bokk mo xamni lolou mas nako def ci keñ ci makkar day meuna ci daru gay borom dekk ba bo talibé borom dal mo té lol waye dafa ma do ñew ci yaré ba ci tuba ñe di ko ci yar yag lool mu ñu ci mbolam ñu andalon nak kenn ci doomi ko kay momako net neena ñu tam di gaay ñaxtu ne ko mom sëñ sëñ bi mom dafa naqari gis lol borom sun waaji gis ko bu yegg neen jégué gis ñu reet kel ñew ne ko maktar yow li nga yor indi ko fi yitté kenn ko taxar ni ka yépp ci neena kenn ku ne jox sëñ maktar lam yoro ne ko joxaleel mako nga xamni kenn ñu ak sëñ sëñ motax iblis non la doxali sëñ dafa mujj di muslu sëñ dañ wax na ne katabahu tabaarak wa ta'ala anna katiba hadhihi al-huruf sara ash-shaytanu ar-rajim yasta'idu minhu manam sëñ tuwa mo da mujj di sëtan way dafa mujj iblis ak sëtan ñoy muslu ci sëñ waye nak amna lo xamni mo ci tib moy sëñ bi da waxal ni diiw may nek ci kaw suuf nak musa gi ko yalla musal diiw may nek ci kaw suuf ah dafa wax ne muddata mukti ci dunya dama bañ jang tak ci ngeeru ko da wax na diiw may nek ci kaw suuf ci dama ci la du jëm ci ci man da wax na ko ci la siwa umrin taha fil abadi lam yaqfa an allah dabbahu ila siwa hayati da wax na ci lu bare bare bare bëggu na ma ñew ci njabot bi nim la doon terbiya ci bëgg ñu sori iblis sin bëccur daan wax ne waxtu wu ne da leen la suuf ci ñu sax ci tudd yàlla ak di liggéeyal suñu borom di jëf yoo xam ni moo leen di teqale ak seytaan daan leen wax ne na ngeen xam ni kenn ku ne am na ñaari malaayka leen ko suuflu loolu wax na ko daan ko wax lu bari malaaka moo xam day gind ci jëf ak seytaan soo xam ne yàqal la moo ko tax moo tax bul nelaw ko loolu wax na ci lu bare bare bare raw ci ndu ci ñen rawat dina bu sax baan ma tañu ci wër koor di waji ñu day dajalé nit ñi waxtu wone da na leen fatali fexem iblis ndax da wax ni da ngeen moy ko iblis wër wi dañ koy teunk waye nak da na bëgg na di ci seen xol lo xamni ci biir wër wa lay jëf mo tax leen ko foglu da wax na ko lu bare bare deggal na itam kep ko xamni ak ajom ci mu wër ci ne mum seydan du ko mëna garaw sallama man bi ta'allaqu al-habib min kulli shaytanin wa bi qalbin ghalib santana yalla itam ba tay ci musul giñ ko musul ci iblis hamid bu man ya'tibuni min ad-darar min kulli shaytanin wajidin wa bashir ci mujjum nak mujju dunduk serigne bi iblis fegni nako bo xamni serigne cheikh tar boko nek wax ne jotaay bo xamni serigne bi ko wote la jekke ko wote dekk bepp dajje serigne cheikh tar neena bo bayam la andal ci mbay tar bañ demé serigne bi wax len nalen gor mak ci tuba iblis gor mak la ko tuddé won gor mak dey dama ke bim ñewé nak lepp lu mako da daxé def na ko mu taxaw indi suufit bobu da jëm ko xamna rek ni ra señ mom ginaaw lepp mom ko tek néna dafa ñew ma dax ko dax bu teurem néna mi ngi yor lu bon néna mu néma sama lu bon bi li dé ci sa kër gi da ko xam señ tuba néna mané ko sama xép li dé momit boko fi xëppé ma xap la ko iblis neena seigne tuba ne iblis metti ne ko limu fi defon depp yakko ci kaw

0: Serigne Touba neena képp ku bëgg a topp yàlla te amul ay teggin du am mukk lam bëgg.
1: Serigne Touba neena teggin mooy alal ji gën a am solo ci àdduna ak àllaaxira te mooy li gën ci li nit mën a damoo. Serigne Touba neena deel yërëm képp ku la féete ndaw te dee ko digal foo toll lu koy jariñ te di ko teg ci yoonu njub. Serigne Touba neena na nga wormaal képp ku la mag donte dara niru ku xeebu te ñàkk solo. Serigne Touba neena waroo yaakaar mukk ne nit ñi dañu laa war a wormaal ba ku ko deful mu naqari la. Serigne Touba neena na ngay seet foo toll li la war sa digganteeg nit ñi te bañ di seet li war nit ñi ci yow. Serigne Touba neena na ngay jëflanteeg nit ñi ni nga bëggoon nit ñi di ko jëflanteeg yow, loo bañ ku la ko def bu ko def keneen. Serigne Touba neena del sàmmanteeg àq yi sunu borom doxale sa digganteeg mbindeefam yi ngir jëmmi yàlla. Serigne Touba neena bàyyil foo toll di fo ak di ree ak di yëngu-yëngu gu amul njariñ. Serigne Touba neena saa yoo nekkee ci biir mbooloo na ngay sàmm bu baax te néewal say wax te ànd ak dal soo bëggee njariñ. Serigne Touba neena saa yu la mag waxee lu mu la wër la wax na nga ko muñ, saa su defee njuumte ci sa kanam na nga ko sutural. Serigne Touba neena képp koo xam ne yitteem jëpp mi ngi ko jëme ci bànneexu lekk ak bànneexu sëy na xam ne mi ngi ci yoonu alkande ak yeddeel. Serigne Touba neena na ngay moytu bu baax xir gu ëpp ak bëgg lekk ndax ñooy ndeyu safaan yépp. Serigne Touba neena saa yoo déggee ku la mag di sàkku dara na nga farlu defal ko la muy sàkku. Serigne Touba neena bu kenn ñëw ci yow di sàkku loo ko mën a defal nga bañ ko koo defal. Serigne Touba neena bul werenteeg nit ba wax ko dangay fen wala li nga wax du dëgg wala yeneen wax yu ñàkk kersa. Serigne Touba neena saa yooy wax ak nit ba mu wax loo xamul na nga nangu waxam te bañ koo weddi, loolu mooy mandute. Serigne Touba neena kersa mooy mbokkum diine ndax fépp fu kersa jeex diine it dafay jeex. Serigne Touba neena saa soo dajeeg sa mbokkum jullit nuyu ko ci anam gu rafet, su la njëkkee nuyu fay ko ci fayin wu rafet. Serigne Touba neena saa yooy waaj a dugg ci kër wala nekk boo moomul na nga yëglu ba ñu jox la ndigal ngay soog a dugg. Serigne Touba neena bul dugg mukk ci néegu jàmbur di sànni say bët fu nekk ndax mën nga faa gis lu nu doon sutural te bañ kenn gis ko. Serigne Touba neena sooy wut xarit na nga moytu ku amul xel, ku iñaan wala ku topp ba kanam. Serigne Touba neena képp ku bëgg am tawfeexu àdduna ak àllaaxira na moytu tayeel ak bàyyandiku. Serigne Touba neena xamal ne ci coono bu bari ak farlu ngay jaar ba mën a am tedd nga ak raw sak maaf. Serigne Touba neena saa su nit ku soxla sàkkoo dara ci yow na nga farlu ci jox ko li muy sàkku soo ko mënee. Serigne Touba neena bul nay mukk ci alali àdduna ji ngay dem bàyyi fi ngir loolu dalay yóbbe gàcce ëllëg. Serigne Touba neena nit ku nay day sori yàlla, nit ñi bañ ko te noonu lay soree àjjana te jege safara. Serigne Touba neena na nga doon nit ku tabe te bañ a nay ci alali àdduna ji nga xam ne faw nga dem bàyyi ko fi. Serigne Touba neena bul naqarlu mukk gan gu la seet si te xamal ne yàgg-yàgg day dellu këram.